du opes wo jina ye o wa yire wo mba na wo nyine kura wo yire wo mba sa adwendwene kura adwene be na ade sua ade sa o dimin dia ne fees ti so ye ne duwa me ba ne se ye pamisi ani mu obesi ye tedem na papa ejine ani mu yadi ni suyo gu yadi ya kusie becho mese enene wushia eno njese school ni unyo siya pangwe siya ni mu wanye sike ntu ya fise no eno njese wati mimiye wadi ye midense wase ewradi anfano ansha so ensa nemo dewi nani budu mame jina wate papa na anshwe mkwalani jina se batang yedi obe kimi Udia makuna kosuna ton enya aduana kosuna ton Udia kosuna na enche Adibakwa me bompa ye manse nyame mountains kakra na wumba bia nyame do mani bedro na mumba didia mo bia